Hello, lakat. Itong nga sila umigas man ako lang may nalala may tilo si. Ulo mi nagkajang ulang may tilo ko September 21. Huwag ako kastil yung alisana ba. Pick Jamie kayo tilo ko si. Ilak, itong nga sa pagkis na alat yun na may tuwin na treat. Tama niya kalong ni kadyan ako tilo ko. Ano ka na kang ngiti ako ni? Ano ka ang ngiti ako ni Ilak? Kaya anak to ni kumitok nila suluang ito pilon lo tayo may tarapo ilag nun iwan na siyong katapal eh masulag gay na organic sa iyo kulo galawak tilo ko tayo may tarapo pinasoro siyo nung nga na kanwilaw to sa ang ikalawak ibo si ilag mana 925 ko suning anita ba ni kay nang nalamigan no Jamie lo tayo ma to sang ni Uwan nik apik solo nga uwan nik iyo katakulo ya kasun niya kama sila terapi wal dia sa solo titlogit tamane kalu ni tu sa katako sa tamak ko kuma kalu ni ko kay kisu cockroaches ng nagalto yu it kalu na titut tamen tamane kalu ni pita kalu palya tu nang magok tamasumis sa nato kau sa kang niya kama sila terapi wal dia sa solo titlogit Ama tahu tak bangsa sini kilo alir ni agil luta tahu ni tahu na CBC kuni Caitlin Jonas tahu ni mat tahu na persoalan orang ada ikan ni luta ame anna mik kima bintak tidurit nuna lingan ni lag ila mana peluk matu ilalang lingan ni kau sekat tidurit tahu na kima bintak ni alat tidurit ila woman shelter nak tahu yang nana kima bintak Amma lo people le yut sa katong ne le si kisak ngi ya ta no pai kai pat wa ni pigali una ka un ne te vinga lo ksi yo lo kya and I would like a good morning welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live in our Ikaluit studio today being Monday September 21st yeah it's September 21st already So today being Monday, we'll be hearing from Zibi Dinungak, our weekly columnist. So we'll have him for you later on. And what does it take to get rid of cockroaches? We'll hear from an exterminator working in Iqaluit and ask him why it's taking so long to clear out an infestation here in the capital. And we'll have the regional news for you at the bottom of the hour with Kaisa Alutuk in both languages. Sila kanun na rin yating akaw yung kakakay na labuti ko tumaan na kikita na may tamaan na ikalun na sa kingin na lun na buya kata niya at ikuan na may tuwan na may ano rin akalun na uko ni nga three sila uko rin uko yukulo yung uko na kaktugo sulima kay Three mega janiak tok amat kim merut sakinal no yakat ni tok on na mitto to ni ano ko ni ko ni a four king ani no yalo ni ano ko ni ani gimik to ni mega janiak tok on sak ko ni a one amol pan na ti mi sakinal lo ni akin nang mikano ni at to ni mik ko ni a four kikat to ak sila kilak pali ni at ko la kasi ano ni at to on na mik 30 mik 50 mi ay at mi unus ila unus ano ri unni pali ni an at to si mayu galo ko ni a four kanya to ga pik sa kinal no buya kat ni at ko ni a three amalo miti matalik nubu yakat ni at to kasi na kan ni an at to si mayu unusak ko ni a 50 or hanu ni a 50 milo ni ako ni nga one amalik piyak sila lo kanak pa lo ni sila lo lekatan ni ang nakatawas may yun nusak ni gimik 20 week ano ka na kam niya to ni kasi ni 40 mix 70 mo ka yakatan niya to ko tawa ni ikpiyak to may kawin yung maniya kasi ako na karo ni 3 amalik lulik sa kinilo ni nabuti pala niya to kanakat yara sila lo katalan niya kasi gijaw lo ni unusak Ano rin nga ni gimmick 40 mic or 20 mic 40.

gijagaluakka kisiani tamani pitakalle pitakappaler mimmat ekalunnila ta uvangatta ukhan ila kallunat chotte me khayo khanne anga teme tulerimit kumalerimi go tamani kallunni pitakhalummat tamaswami sana kallunat chotte khanne rilluni kisiani uvangatta tusa los magamasipullerpaamit daqiqa imaqa 6 ngolo 8 6 to 8 months ago vallelertuq teema takujokaqattarningani uvanga najo dila illo paoyami katta katu dillo tami swalo gata tekan illo me ami swalo illo tawananga khallunaani ingaarsima yuitariwa kayangani akiyangani ingaarsima yuipivalermata tekan itaku yoka katterna gatta walattuni immaqa 6 8 months ago to salosima yunga takulosima nangalo ammalu titara biolosima nata ubugo atotto bigiyangenni isumalu to lot isumalu to lot tu yagani okawse wonni titqawse appanna talu teme tu inalos mamman kisiane man namot tekwa kumani tuqugayit gunnerarto yunila tekungatto kakattalangat spirit siyatto tik kisimikia mingor yatto tik pita ka kangi gyo yun na mi tuni kubolo ni sa te le mati ti wala ka sutu ti ang arya tinu isa ka te le ra te me le ra to tu ting la te me ka ta la palya ti lu git ta ko ka ini gi la ta me ni ngi ini gi la ta me ni ko me ni ka kon ni ra me na mi tu in ta ko yo ka ta le la ma ta la ta ma ne ha we gi ya tin ni na yo ta tin ni la tako loo si madjangi kaloa tungali kisiani tako yuka katali loo si mamman ammalu tako sakki sakki viu te katali tuti teime ili otta katali nga tabu na kawana kakala tuni kisiani akaw ngin na kammi yuk tabu na li kui na tullu ni piungi piungi latato isu magi wali alat tugu piligaya wali alat tillu gitu satita wali alat tillu ta isa baga pinna ya katala yung ito aswalo maanong usuli kisuli maatu takka mappi takka udyo ko suin dali maatungon nuang ukala kumakain na kumata yung mapiso ko yalat yung pinna yan nang ito juwa kahalong katti ati kalli kami kiyo kulunik takos sa magalwato nga tayo mahiliw tamini ulaw tilugan ang spraying unakato yung Saluma yeme peron ne ko gama saluma na so siyo ko lomi gama giala la kongale tama ko isi wa ta ko tan ko akubit ige sunale mat kika sila sa mga unertuit kinertu galuat upin na na kuya na tuni pibin na nga tusa sa mga kusir tako sa mga kusir leon ni dilisin tusa ko magaluan may yugot tamahan na pilak palya pa nolit tusa katok si mabisi tusa ko mayug ilisin ni tana kikangit ako man 888-896-3135 o may kalunit ukahala ko si 979-6101 ilak kwa kaya kikik no kamagayaw kaya kakat kikuli kaya mana subalya lakat siya mapalya tuwin na niya kakay kanak makuha ko lo yala apakuti yung matay laki siya pinda yan nang ito alok isumamot ili isumamot isumakikak sila si manang ito kiniruyo yung dalawa mo teme na to at ili teme kaoyis mami ko si toto bango kalakata niya ko si ibis ikonot o katte ko lepi yung ane pika nang olengat mana pibo leo tusok sa okay nang nalami mata utermi gutta suli inuti to kayusin niya majugon

0: Topic.
1: Apply Inuit knowledge of snow in our education system, we'd have better roads and better tires and safer driving across the world.
0: The council finished their first report in the spring, and that will be tabled in the House of Commons this fall. And the Iqaluit Solar and Energy Storage Project in Nauyat is now complete. The construction of the solar panels took around 2 years, and it's the first project for Huluk Energy Corporation's independent power producer program, which allows communities to sell renewable energy to the QEC power grid. Ernest Douglas is QEC's CEO.
2: Well, I think this is a really exciting. So this is our gateway to provide Nunavummiut with energy that's not carbon-based.
0: He says more projects under this renewable program are in the works to bring clean electricity to Nunavut. And that's the CBC Regional News. I'm Harris Alutu.
3: Kangaksinik ano ba yalo ni minakatnek na tawas mayo ulak kasi ano nasila kailan na ato nigimik 30-50 mo ano kanya ato ni o kono nga 11 amalo tiki kato ano ba yalo ni minakatnek ato ko ulak ano nasila kailan na ato ni nigimik 30-50 mito ano kanya kalo ni o kono nga 11 akbet sa kinala ano ba yakatnek ato nigimik 30 mig 50 mod ano ga khatne at ni okoninga 14 amalo ilo liga tik sila lo khatron ne ne na khatto si mayok kesi ando bo ya ne at nigge mig 30 mig 50 mod ano ga khallo ne okoninga 10 amalo kamani to mi sila khalo palle ne at ko kulla nigge mig 30 mig 50 mod ano ga khallo ne okoninga 15 amalo sallek Nuwayal ni sila lokatang nagaktaw si Mayok. Nigimik 30, make 50 mo. Ano rin nakangyakto niyo ko ni nga 5. Amalunaw yani. Nuwayal ni sila lokatang nagaktaw si Mayok. Nigimik 30, make 50 mo. Ano rin nakangyakto ko ni nga 5. Amalo. Ikalututiak. Sila minakata niyakto ko. Ulango yok. Unno sa sakin ni Loni Nubuya katalan na nakatawa sa Malunig gimmick 20 mi 40 mo ano rin nartok tamani 30 mi 50 mi kayalan nartok ni Unno sa ano rin nga ako nakalaw ni 8 makura ni mi sila lo lo palo ni ila sila lo palo alo alo ni minda katalan nartok ni gimmick 30 mi 50 mi kayalan nartok ano rin nga ako ni nga 8 Amalu talok juak daya mak mina kata nau kalau dan sila lini anak tu semua bijak talak kata nak sugi jauh luni lun nusak anu kini ngani gimik 30 mik 50 mik aja ni atau kau ninga 7 amau sotu daya matuk nusak sila lulu anak tu semua bijak talak talak kata talak kata Tadi lekat tanah nak tahu lontar unsur yuk, anak ramai anak ini ngan ikimik 40 mik 60 mik ajar nak tahu kau ni ngan 7 nama kau lontar lagi, ila kau lontar sila lo unni niat pun sila lo unni niat nak tahu semua yuk lak, kesian anak ini niat tu ni gimik 20 mik 40 mut kesian unsur tamani 40 mik 60 mik ajar nak tahu kau ni ngan 14

0: Temaka good tamani 20 in ni lutukai ani go semalak tut ta kama go masuk dir you mit metal ming out to take pele ka ta ka tut the winter gear company on out there you Canada goose kundik ta kama so ko yo los mo mata kulito yanin ata bani turan to me to loge te kana masuk pele makai til loge ni la ka pele los mo mata ta ko ultim utila katang kamot tamak ko ni nga merso ka sa yung kayak tunik na sa kong na kayang mga ata. Taman na sunaw ba kayo sinan na yalot yung niyulo ni tako tikid nyo mila yangin na palat yun na pumot Canada Goose Resource Center na kapto yuit tako ko tako lo ni kulito yaliyo siyo tako lo kakangit tunik kalau nak tanamik so bersuara seni nuri la seni lalu ni ok ketat tu tik tamani tuan tingin ni la tu kan nuna lead nuna bu mita kuah pula kata ketat tu tuni so kai tinggalin tamani le kalau ni ame siulah majut tahu tapi kena seni tu yang bingan ni tu pita kerat tu tu apa yang kering itu nik dan ada Mary Potter tapi kena kata lo memat apa sokat lo tu nuri tu sakai nama lapan.
1: Kena mga ape, nami meo tauwe?
2: Lita hecho zunga, kina meo tsadao zunga, tamani raktunga ikhalo ni.
1: Tamana kano Canada Goose, junio kaitidluge, tamana aksan nami, kano ipigivyo?
2: Upinakto, hoza nakto alo, taima ake hangitu na, ake tezitsa ni piti tauwe, anno gatsao tidluge, hoza li zunga.
1: Tavani, tigula ilo tidlute, kano ipigo sakay nakauwe?
2: Ami suni, tigo sigo minakto, kidle hakmi mata. Nirwang nak sunilo khubaya nakatak su tema ne kawap nak ya
1: ta ko atigula kawya ti kisumu atu te kana manga te khaun na gabe
2: atigi chale goma dunga khitong mata khak sunga ng ta khakama kai mai suma ke chaka ukeo anno ka chaka lakang
1: na komme
2: ilale hoyan na mi
1: hai kinave
3: mata madike
1: tamanna Canada Goose tigule keitiluge tamana sannami tamanna tigule khata khoga ve qano eppigu soppe
3: ale ne ge yaga qwe ge yaga kingulleq pami avokato rox semayaka igluga ikitiluge nungu rox semang mata kingu verakke qwe sepunga japak sartare ne rox semayaga japatare yin marmerak
1: tamanna le tavane lertiluti tigule lertilutillo qano eppigu sokena qawbe
3: ale ne ge sokhawiunga Japak sa kanya daw taka

0: ikaw makautilaga na mo sa lang majunay na dyan ipinya kayak si malatong tako si kinamay nga aktuit akasok tau lang aktuit akago ni maku kasatiyani ama no sibul la pa che ngo jo kulai ko makko tele ke ko na men se no mo iko makko tele on na men ta ko no na le na men ni ve te ha gon no ga jak tu iko makko tele ge je ko no James a ga ang jo ka ang ta tu ngi le alla be me o khala to ka te ma ko ta ko so lo tu na ne atu ngi na sa la ge ga ta la tu 400,000 liters ne ka go ta man
1: as we've seen from
0: I think that the people who are living in the world are living in the world. I think I go $51 million ni Tunis is doing inu nuna ni sapu jiji u gumarne atuni inu nuna ngani au le chilo ti khauri sa hatan lo ti lo nuna lingin ni nuna bu mi se bulat ti hatan lo se majo pa o kale o khala o tuki na o jaitu sa go menak tuju amalo taman na tuku sin nak si jo inu ikatu ji hatigi ngin sapu jene mi pim mare o ti chilo ti na mata
1: as we've seen from throughout the
0: mamena qatan a qitsh mangi mataw ada tabawna ukala
1: nuna taman nu taw le na uyan ne nam shwal shwal ke gun yam ada ma tabba sanu besin na na qata nuna ni me na yi gun ne atni taman takumina auto twin yang atu takhalla nyatto
0: amalula ka takko nuna bu $25 million ngulone aka kuno talle manu tuni jawne aktu inu chapuji gunna ne amata kileba kabluna dan ilaga jawlo tupinga sunu nuta anu kati majiwne aktu nun kana talle mami kati maji katu je khati ki chenamu ilaga jawne ala tupinga sujok tunut kati maji junut ilaga jawlo nita Joseph Murdoch Flowers kati maji namina suktu nuna hakaki maji ni ngatu aula chiju khimiku ni hakpatu tamak na katu je khati ki chenamu kana talle mami kaju si chela kalau mga kablo na o kalau to tay ma inu kau je ma jatuh angin ni ilak ko sila kana milo ilaw ga kan na ko jido
2: if we were to apply Inuit knowledge of snow
0: ta ko ngala ka inu kau je ma jangit sunglo aputimut ilin ni atau cha pada atu ko api unak sa ko jatu ala atchalot atanangit tumin nak sa rutik nuna bumi tai malu takatu je hati gini cian nak inuin hau je majo tahong ini kaju si cia kaja tu kati majo cebul lepa cia ngani unik kali ulu aktu upenga amalu malikale bejo amok taulu tika uke cia ngulu aktu tiba lemi tau si hati gini ma ulu mi kati ninga pigi ani aktu kanga sinami takua ngejo kanga kepala lemu tau si hati gini mu Robert Canelli wala waktu nono bumi unut inunut amalu inui katu je hati gini tu sak tau cerai hamataku pilu waktu mi oke utak tu sapu ti jauh gue hamninga uja kamne aner lu si bulat tinu kau si ungin nati luin
3: meet and greet on Monday night
0: nagajau mi unuku katige ngani atu nagajau lakhi mi amalu pingat semita ku pimmare unu atu ata manna sana ngo na mutu angalu ni ilini ati cisinna ta ku chau ti cisinna amalu kena ku lima no matu ngala mi jo kang sinu mi tunu ti balle mi tau si hatige ne mota ko ani ko ego ani kitu bengani ko mamne atu September 22 23 ro so ningani Ulako here's the CBC Regional News. The Ikayute Solar and Energy Project, storage project in

0: Hallo Lukut, Lukut ya, aku tunggal gusuk si mana ni pibu minal alang meti Lucy. Ulu mina kejauh alang meti lagu September 21. Uwang aku katiu jeng alis saya na VIP ke, tami kakak kejauh ti lagu. Ilak Lukut ya kasi, ulaku kau kalau agil Lucy uluku ngalir basi kisian tamani kejauh kejauh ni silam ya tuk tuk sakit ni tegalu akan nikah ni tepak kalau. Kajar ya, lagi siri kulit temi itu logo temi terkibut sama ni kalau kan negri waktu ko kai kan negri upale juga untuk jaga kulit kajar itu nak minyak le ilak dengan sutera seman one mahu rasa dengan itu benih kain nanti ada metin hantar milo temu lah tu saksi kau juga luat tak kau ini tu tu saksi ni yang adik tak wanita ni kilo amik. Anda nak kemarin mik, mampir sini alang atau ilak. Taman itu kira sangat yok. Tanah kini berada terkait laut di luar kau ni kelakar lu. Kau taman nak kau silang alang mat. Sama suami saya untuk satu tahun yang berjukun. Amalak aku 20 tweet. Taman mik cuma tanam kita kopi gelas. Sama juta tak kopi lagi kata kata tweet. Karena the goose guna company mengilak. Takkan nak alat tweet. Kali tayo alat tweet. Kau isanai teko nangan. Taman itu rant me. Sana biar lungan ilok tweet lagi. Kaya perlu ilok sama matang kau jigo nampangata. Merasuk eksau kau yang tu ni taman semua misanut. Tu sakti tau kanal ni agilutap. Ama pivalle sakin uyawa tani tana kawesa lutuk pivalle yulgin yagilluni. And hello, good afternoon. Welcome to Uhni People on CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Yakaluit studio. Today being Monday, September 21st. I'm your host, Lisanna Viepik, here with our technical operator, Tommy Kakak. Yes, the sun or the weather is like, I just love the weather right now because the sun is out and there's some snow falling as well. So a bit of a combination of weather here in the capital, but it's beautiful, beautiful here in the capital. And once again, welcome to our show for our English programming after the 12:30 regional news. Kalumiut gathered to have a barbecue hosted by Friendship Fast, a cargo company and shipping company inviting locals for some food and prizes. So we'll hear about that or what happened over the weekend. And of course, the regional news at the bottom of the hour with Kawisa Alotuk in both languages. Man, long in it, never good to see love canoeing and nothing. It's time you, of course, the cane along me licking.
1: Ikaruni uluminuvo yagara nato ano kung one na yak timi 30 ukuning a 4. Kimerot uluminuvo yagara nato ano kung one na yak timi 20 ukuning a 4. Kingate uluminuvo yagara ano kung pingan na yak timi 20 ukuning a 1. Panato ulumisakin ng nato ano kung pingan na timi 20 ukuning a 4. Kikatadra uldumisikin na paluninu wa yawaluni ano rin ang 1 na tumi 30, 50 mo o kuning a 4. Kangang trapik uldumisikin na paluninu wa yawaluni o kuning a 3. Miktimatarik ulduminu wa yagala nato 60% kanyata rong naluni o kuning a 1. Ipiatuk uldumi kanike nam nato sira lingar meduni anuringa kanan ne up to me 40 70 mu ukoning a 3 iglulik kulumi no voya la paldena to 60% sira de ronaldoni anuringa nige to me 20 40 mu 40 mi 60 mu ukoning a 3 shaniraya kulumi no voya la paldena to 30% sira de ronaldoni anuringa nige to me 40 60 mu ukoning a 4 Sanikiroa kulumi sakin na paluni nuwa ya waluni ano ringa 1 na yak to me 20 pingan na yak to me 20 ukuning a 8 kausuito kulumi sila lung na yak to ano ringa nigapasit to me 30 50 mo ukuning a 2 kausuito kulumi kanya tang na yak to ano ringa 15 nilasun ninga 0 takwa taba kikitaro Nalau tak tu si mai lisi ilim roti daru.
0: Kau yang nama itu kami, tak ila. Taman ini kalau nak jaga telak tak kan ni apa lah kau nak tak tu miskin nak tu bijak aku lulu ni lo anda lo miskin taksi lo nama je misalnya kau tu gimana ila tema kalau ni mahu tika tili lo memang tapi nasib aku sih nong zila tu tini tak kau ni tu tili tu barbecue French tan lo nak tak kalau nanti tu tu lo tamalang bijak mami anak tema mitimat ay. Tawan ni sani kilo amitako akima bimik angda nung ila akima bigo yatimik atako mapper sini salanga tama ni ukia sango yoktan king of war tong na katlo tiluga ka gono khattikalla no tama nali kayu singa sulam mat tama tawan ni katolo mat hakit len jon
2: ha ha to sama rang na max ro na to ko hatta sama ma khitung na ve ngai da sama tak ang na ilang na mga bisa kasuro lang na tatat sa mga isa mat sa mga pinasa ako mas laro mo.
3: Ikaw ako malugit tao?
2: Ikaw ako mamayak ka aksuro na to kata sa mama imenit tatat sa mga ikaw ako malaki sa mga kakalan nilo ang na nilo piyo ti kami sa mga.
3: Tana matuingik matu ilau ngem masuri matu ngaruk balik yang ay kanok atu tekan apa inung nu tamane
2: taman natu kisumaruko nga aban ni nun na bumi hati bu nun na dumi hati minyo isuk tau harsu urang mi matatan na taman na temi tu say na ulang miyo pani miyo nukisane isuk tau nalapalayo taman natu atu kisumaruka.
3: Sana kilo ang mayo tanuli at ito kalagin na ito kay Biyok taan na.
2: Ito sarap ko nga lang ako rin SAO may ukabi kakasat sa mga ma sumo sana kilo ang mayo na ito taw harap lang ito lakaswat sa ko.
3: Kano yung maliki ang ay matuwak taw ngayon yak to alurok pa taan na?
2: Kaurin mapin ito kasi masayakapin ito po taman na ina ang rukawa pagsigo sa kabarote ko. Kiyot sa loo sa marang mo. Tukis sa masayakapi ang tabo. Tukis sa makalot ka pa na mayroon na kasi na itataw ko na latutan.
3: Matataw, yun nangin ni nga, isa taw yun nangin ni nga mana. At tuti si mapakay, inong no, ang nano, katong nga yun.
2: Tama na mayroon na, sanikilo ang mayroon na, Facebook kakalap ko, ala si gumata, inali, women shelter, sunat sa, na mga bitakal ako na itirta. Lalakasi ko mata, ang malo atin nebo ko, Allah at Lord suti, kinatwin ako, Facebook ako, pinaswan na kayo suti, sunan na rin ito mo. Kiyo ko ro, at Lord rin ito, kamaka yung ito po, hanoy lang sa mga ito, tuki sa mga ito rin ito.
3: Tuki sa tiki ak, ila, o kautiya kaya kang kita si Isu.
2: Tatsu mga apatso to kakaswat sa mga iba ko, tatsu mga ang arukano ba ko, ang malo SAO mo, kisya na huring ito yun. Kiyo huring ito yun. We can't answer. It's very hard that way.
3: Ato ko mayu garo, tabbani ko mayu garo, kimavik sa kang ito. Ikayok tao yun nang natimaan na.
2: Namung abit sa kang ito yun, kasi there's no building here for them where they can sleep. Manna apitsur tiki meyaka summa tana itok tau harangila sani kilo miyono paani miyono kisiani itok tau na lapalema. Amisu ilo Facebook ako agla sumadsur ki sani kilo miyono itok tau harangani summa naparo. Why is it built up well? 7 o'clock people can't go in. They've been saying that through Facebook.
3: Kanolle, o kauti kaya pikit. O kauti yun nang nago pikit ako apersuka takto.
2: Imaki yun nagarang ako kita. Tay matay na nuna leo hatibo nuna bumi hatibo tay matay na tukang mata sun nuna leo hatige yung tamine ito tao na kui. Tana ilo sa nikilaw may hurang ito no ito to

0: Hrvangan mi jo inno sbrige kolke khimavimo aulai tauna pute ima kiurna kalang wa khorta.
1: Ila tana tu sa ke na te sa ven sani kilometer na te kene kene yok tiu me yok ang yok ang te tungi lagi yang anak ko me te kabut Caitlin ha Jonas loop tana bosong na longan. I te maka gut kulit kano ak ako. Ila ka gut tuan tiu lak tiut lak tu kalak. Gia kili yung ilak ta koma o mersuti ta wang ni mit mata minga tu sing ta bunga nga taku ila Toronto mo wajolo simamati krimi kuna ti ta wiyato ti ta wang mersubi iyo katak tu mo nilang ta wang awla laga mea pirilo simamata ta kwa mersuwa sanik uti ujigun nang mga ta ma te kang pigiyato ni ta na kajusin na simamat tama nga nuno po mod tiki titi balot titi lo tama ko merci ka sa ka tatwi kulita yale ka seit makwar nui la seit makone nga akihang itu mare pini piti ta ka talang ata tama ni ta kalo ni talang mayo tilo ko tema tapi kana son ni tu yung mi ko bi ko ta ni ki ko tu ni merci ka sa ni piti ta ko na lela ko mata ta na si bi secret mary part te kania ka tolong mata tu salaw mi labon.
2: Kina mga ape, nami meo tauwe?
3: Lita hea chuzunga, kina meo tsa dauzunga, tamani raktunga e khaluni.
2: Tamana kano Canada Goose, junio kaititluge, tamani aksan nami, kano ipigi vio?
3: Upin nakto, khuza nakto alo, jaima ake khangituna, ake tijutsa zani, piti tauwe, anu ga tsao tiluge, khuza li zunga.
2: Taavani, tigula elotilute, kano ipigo sakena kauwe?
3: Ami suni, tigo sigumi nakto, kille khangmi mata, Nikawag na kaso nilo, hubaya nakataksyo tayo ma, nikawag na kaya.
2: Tako, ati gulak kao yati, kisumo ati utikar na mga ate, o kao na kebe.
3: Ati gitsale ako madunga, kitong matakak sunga, yung matakakama, tayo ma, iso magitaka, ukiyo, ano ka sa kilakan.
2: Nakomeng?
3: Ilali, hau yan naming.
2: Hai, kinawe?
4: Mata madike.
2: Taman na Canada Goose tigulay kay tiluge taman na aksan na may taman na tigulay kata ko ga ve kano epigusope.
4: Are na gyaga kwe gyaga king of luck pa mi avokato rocks ma yakka igluga ikitilugo nungo rocks mang mata king of verake kwe sa punga japak sartare na rocks ma yara japatare yun na merak.
2: Taman na le tawan ilo tiluti tigulay ilo tiluti lo kano epigusope na kawe.
4: Are na gusto yunga Japak sa kanila ako taka tautungo ang pag-iyaksugo kung wala naksibadle ako yun.
2: Ino kati ni tamani ang naukatilo ang malikikutoy na tamani tito mata taman na kano ipigibyo?
4: Ade na ikiyaka kalun na ako tay niyo vikasuklugi akituyo alurang mata ikayuti niya ang mata kung wala gibaka.
2: Merso pala niya lalak di?
4: Sikuto ako na kay. Merso ko na lalak to nga.
2: Nakaming?
4: Kaya naming.
2: Hai, kina mga ape, uka ko nakebe?
5: Sila kipita ula siyo mo.
2: Taman na Canada Goose, tigulay kay mata asam nami, tigulay kata uka uka vi, kano ipigibo taman na?
5: Kobiya gizaka.
2: Kisuli ula mga ape, uka ko nakebe?
5: At tigili ula akto ng oven no.
2: Taman na takutsugo, tamane kata utsune, kano taman na kobiya nakpa?
5: Akai ko tama tay may liusong mata house masong house sa katak tungo hangak ko dunyo kailang mga ta house kama tapong sa charity house mo.
2: Kove na tungo ay tama na takulogo.
5: Kove na lagit.
2: O kaya kana kumave.
5: House sa charity tungo.
2: Nakome?
5: Ilali.
2: Okay. Kina mga pio kaya na kave.
6: Jilau bunga kalum mew.
2: Taman na Canada Goose tigulay kay mata taman na asam niyo sinitavingan ni kano taman na ipigusok kay nake.
6: Kuba na kay nato kajano tuni tungano tuni yan kiso kulo yakulo mata kuba na to.
2: Merso kasi ni tigulay kato ko gawe take ko tigula ligawe kano ipigusok kawe.
6: Ana na guys magulo alak kawe yaga merso kyo yung mimatao.
2: tema tigulakau yati kisusamokeng e maksulalerebe

0: tal sıkıdım ha.
1: Si kuhat si mayo makawinu kun si mayo na ni jaw lok tu na jani amalo ato kung ajaw lagi di pala si loko ju saktuin mana si ngangan ito sa katsak takalo wala ng ito amalo inu kun yung ni minu juwa pera jan ng muhaw ju saktat amalo pasi jat sa jaw yukang ito ko amalo ulum ito sa katsak kakakayak kanit niyang nakatun. Ikayut ikamakuti tako na ujan itaw sude pisagat si malam mayusan na jaw ni kajangin si kanang may nga to yakago ni makukwa sa tiyanik at oktahas asa na jaw lawak dun tako akulik ikamakuti lakadik ko wakalaw tuniba kung nakatala si joy go namin na soktunik tako ikamakuti Atakwa ikumakutilig dikunun. James Hare, ikumakutilig dikunun yung ato.
0: Tala, sakinam mo, umakutilig sutik na ikali, sakititiyo inyong mata. Tala, tamakuningan, nuna rin mitaba ni, nami pilagaya kayo yun nga, tala, atutakalakan ming masok at takbibin ng ming. Nuna may atulog sutik. Tala, piwalil kuti kalaking niyama na uyami yun ukaw sa kakawag ko. So, uksumi atong ipalong narong matay ka ni. Tala, kuwe na kuti kiya nga.
1: Tako, ikaw makuti lang kasi ko 400,000 liters ni aka ko tamatong nga naksaw ni alatun. Amanot daw. Tako, ikaw makuti lang na mong salaman naksaw yun ni ato kung naksibal ni alatik. Nuna po may. IT kay ko tako $51 million ni Tunisi Jui Inuin. Nuna mo sapot di di ni ato ni Inuin. Nuna nga ni tako kao si san na mo sapot di na mulo. Nuna lin nun. Si bulat tiyo katalaw si majuno na po may pa o kalik o halaw tuto siya kuminak to amanot daw tako. Inuy kato di katigingig go sapot di na may pimakiw ti chiju zali tayo nakton.
2: Nuna

저도 막고 피자 카우라고 했던 울룸에 숭이 온나 내가 이제 숭이 온나가 야울었고 그쪽 같은년 다음에 누크병을 들려다 다구야가 옆으로 두고 가오지만 하고 알라 누크병을 룸아 강국들라가 울어오고 말이 누크병을 룸아 파웅왕매 가이치여고 슈나바 파웅아름이 오렌치미 제이메치미 가이치여고 슈나바 가는 내기양하는 야루겠고 Pilak tuk tuku, nika na surung nung migakku, kilak tuwaru gama. Kang musyung migama, ukaw tiki jangan nyakku, agakan nung migama, kanwitim nika agakatang nakkuma. Puwaru tuwi nyaktu nga agakama iluanun, awnak tuwaru ruk tu upaw na sunaba, ukaw tiki jangan ku, kang musyumun. Maan sunaba, kangi jaga kisaw tiliku. Tamakku nga, tayma, kawiji balayju takarakukun. Pius karawat tetap ini inyo tiljuta nukap piang orang tiljuta inyo suktu tiljuta. Tapi mang niki sama ku inyak tajau yumun. Uparu ni angayok kaya minyo nuna ringi capa ni. Sama ku niki tua tetap berak tu. Kini tu inyo lima cepi kami nang minang mening niki karawat nakane katujani niki ning tabunga niki kubingan nun. Nakikubingan nuk tawag tun. Tamag ko inyo lima tapang nakikubig yaw yung pibag tilo ganyo nakatigay tako. Tayo magliik pinyara ang mayong ang una sugi akang nang ming kikatuin na kaya kangin nang ming kikatuin na ito na ikpinyara ito arura ang mayong ang una sugtiw ugi akang laki nyara ang mayong pinasukat talo na kisya na kiminiga sugi akang to nilo maan na kamutaw yak taso ng ulang mata. Tapi mah inya aku pelajar kami kriminik sebarang tu, perak tu ke krimin, krimin ni perak tu ke krimin ribak tu. Tapi mah tau, ikut juga kau nak perak mah juga le. Tapi ni jangan tu katanya, ikut mung awal ring me ikut kat tak kugun. Tanah ikut kiyu kalau waktu ni nyatinga, taman. Kiyo rin ako lima ko asaw nangin. Ako pa yung lisaw nangin niya pibag tuwi niya ulo. Kiyo nil lisaw na kawag tuwi pibag ako tuwi. Takkan na tupil. Kakit sa kaw. Iki ang atakkan na. Makuni nga kiyo tango na kaktaning. Ilangin niyo lo. Nuna rin niyo. Iksu tiyo na kaktaw yun. Sa ima ito nang. Iki ang may kawag tuwi. Ko na suktok. Ang makanga ko ulik si makanak tuwi. Tupikan ng miktaw. Ukko yapin matatay metyon nuna ila pa iglo ko sa kangitsok tan iglo a iluin na tay metyon ipikawak para oktugun ilang iglo agila uyakan yung laking ni tan na natinga awaro kakton ni uyakan ni iglo natakakton ni tay met para oktun kisya ni nung kapiyang nakitilo nga kayuin niya garao rila oktun uyakan niya garam makin niya pikakpag tuwin niya gulo umiyak sa ako si biwak kakton niya kin. Tapi mah pihak yang tuju kepada urusan itu, kau yang menyetujui mu inyosak, kanu perahu itu Allah doni makua. Sunagai, kukira itu waktu yang banyak tugas. Pihak suami nadi mak tugas, pihak sekarang tugas. Ulu mencabung nadi matunya, kukira nadi kau. Kukira ada waktu yang mau waktu Allah umasik tuning. Sakku asa kecil nadi gangman. Amalutau nukjutin pihak suktu tanah maksigai kata tabok. Pecah dia rugi waktu itu, kuki kerja barang itu cukup. Tapi mengalami macam, sunat tuinya, adat cakap sunat tu, ini usah kerja cukup. Ayuh sok tahu tetapi mana. Ulumi kiklah cakap tu ya onnya cukup. Tak kau yang mati ni cukup aja waktu itu. Nukap yang waktu itu tadi. Pecah dia rugi waktu itu, kuki kerja kau yang menyata, kuki kerja barang itu cukup. Piko yaw nang mutuin yaw ito ala inyo suktu karakto ta ikpigi para oktobot. Piya kaya kakun nang niyo kawajid lugo. Kisyo di maaklo nakikiman niya jangit sabon. Inyo suktu karakto ni ala nakikimagyangan ikping nakto arurang man iksin niya kaya hangin man naki. Tay maaklo kisyo kumiyotigin nakto ko. Oksukurulo mikiyo karakto tabupin naklo ko kimadjana ko. Tapi mana perak tuut alilan, uk suksa kada ayam nak perang man. Tapi matang marang alilan, nama tuin nak tuningu na uk suksa kiamnya amijumi kiri ada kami.

Kik sekir mayor lo laksman ang manyo takun nga na matay nga lakit tukulong ni tay mailangin ala nukapeng utilo nga tiliok para nga tiyot imakaw takak para wata imakatak juga nga ni kumoyun ni

Mekak pagun nila ang mayot surin inyo tilunga. Amek kakatak tiluga kawilok no uyo me awik silune. Tigo siyo kakpag tunne uy tabanga ukko siyo iluanin. Amalo nireyak to kami tabunga iglubigang mo kang mamudlunin ang utin natang manirudlutik. Ang nakamil dati iglutik itong matapaka niribun. Uyok to kami glutay magto amek kakatutik. Mana nunarin asingin ni tayo man na piso ng yusude ang nalo ang utidlo abisi malo tinirasimasyong mata pag nakto me kingan nilo mitsi masarin me tapa nilo kanutoy nakto ang utidlo ang nalo kati malo ting tayo ma piyo sa kaktakpara o kibugut inyo sa kanyakto tamagkwa ingit kabalayan ng mata. Amatau inyo to kayak taro ni akto kanyak parang manukapi ang ulo ni. Sunaba inyo isang nait to kuro tilugo. Kaila mi kuro yakto inyo ulo ti mahana inyo katigin akto. Inyo yun ni akatakpot. Sunaba inyo isang punait to kuro man. Handan ni akago ni inyo guni inyo kutak taro yakto kuro. Sunaba sibik chapi uyok. Inyo isang punait to kuro man. Taimeman tamak kuninga ukaw tiga kawyan ni aksyaru kajja siungubunga. Pitiak titaw na suin naktuta, inyo titaw wala wakta. Pilo ang wakta mi sinik sa kagi aktuta. Iksin na jagata ni kanyang. Amaru kisito na ang namak kuninga atut tiyaka suin naktuta pibara waktugun. Kubi anakto ni ningang nakane. Alalo ni isumarulong nakane. Inyo siung makubi agilugo atukay akang nakpara waktug. Ullumi. Atok tuksaro ni iti siungulak kugut. Tay siman ay nyadliw di siman ng man ayok sakto yang nagsaro akton inyo katibot. Tay may man udlome dosaya utang na matamatuminga ilag ka isumagibagta ka inyo si katjakaya ka bilang waktuming. Inyo ay katangutigi katujibara ang mata ataw si tayo ng mipikakututi akitunigaro ni isumaginyago. Manaw doktor le pikutin yung abit itaw at akitu yun nun. Suri kajasin yung warawak mong ilagay. Katujitiyak titlugin yung kagay katangutigay katujitilugin. Isumarong nangin naksawang man. Amat daw kiso kang ikarawak nun ikisumipit itaw nang naksawang man. Dahil may maakitu yung araw nga isumagin niya katujitaw rawak kukun. Amarot daw kawin matitaw tiyarawak po atutiyakay haktuming. Ulume isuma balde hakortugut atu tiaru nakullu takisu tuinarni piluartume tokoraatu inakattangillu tanertutining kingwaagutta pichakhareakharumaarming mata ammattau ilagiinnertamanna katangutigiinni puigortaututtaali marugu inuugatta inuusereqqaalawartigu annerijareahartabut upimatjutigillugu taime unikkaakkannilaaribunga suti matuming ari pidyo takaklo ni inyo isang ma kanong asing waksimarong ni nganing ikanaya kakatrao mi gama at jiging ito ni siwod lang mi liunik ka kuman na nukapi ang ulung inyo sa kakarok taka taman na ikayo kong natang mga ataw inyo katinyin kubi asutuin na kibunga unik ka kumang mayung ari matuming nga inyo sa katiyang nang may ubaron ni imiluak tayo liman ng miglon ni taman na inyo isang mo aturuayan na turlo ni ukaw tigilog. Dahil may tiyot na ako kung inyo isang tulo ta. Kubiya na rao ito. Kawiya may atuwa ka tiloguro. Pilo ang wakto may kimugsak to ni. Kadyang na takok. Takok to abiyo tiloguro ang ikawrok to ni. Kamuti ulo kikikang ato sa alugo. Kimilo. Nidjaro ulo yak pala ang matakang ito kaming. Dahil may man ang ikaksa sa kami lo, iklinik ko ito na, inyitik ko ito na, ulak siya ito na lo, pangarik si kalakatak to lo, kubiya na tiyara ito inyosak. Sunaba, tayo mga rima inyosak at dyan ako. Sunaba, asitila ito na inyosak. Mana, kubiya siya tiyakulong nang ayok nang naksawya sa yung upo. Nipiliw ka nila ako nga, upang nga ulat itaw nga, kingang may utawarok ko nga, mitimatring may utawin niyo lo nga. Nanitiyo niyo nung nakakatira ko nga ikalong nilo. Igliring milo. Tadokto na nilo. Urasa nilo milo. Tamag ko nung nagisimayak. Mana. Tapawutik kanya ko nga inyo limaning. Pilo akto minarak.

0: Kuyanamik, Moses Apakak, Bivalde, Jurik Kaugavit, Danare, Itber Jungmio, Ura Yuk Nakitakvik, Nanurinamit, Okausakak Tilugo, Debiu Yukuruk, Okalakatigi Yunasakam Magotunga Suktilavo.
1: Aperson Gagsang Nakini Kataram Kanutuin Inui. How you may in to some yara katarun near to the man a person masical lawyer or kinan or a new mix on.
2: Eh,
1: I know. Eh, I am a yara kinan or
2: it's
1: a word to come up. Nanu Makua to Sauma Gara Rajung Natuna Uki Kulu Aoya Kulu. Narosung over Uki Kulu ne Aoya Kokano Ilikos Kalatang Mangata Nanu. Tukisi yung mga pilang migama o kaw sa gayon nakpyo?
2: Saman na rin yung nalukot tawa sa mga nakakapit yung tapong ay kakulit ko araw na nakakwala ako sa magyuni. Na nakwala pala ang uyara ako sa magami. Tawang mat. Na nakwala pala na I am in it. Ano ko lang sa mga ito ay wala sa net. Ayok ko, si ko isirang nanong nagsasyong ko kami. Tamano siya ko talang mo. Ang maro, at hindi kayo na sa marang magsuka mo. Nanong kaya na rin sa net, yung taman na kanigaya mo. Ukiyok ko, ayok ko doon na. Kasi ano, namung magtakto ko lang, tamang mo, takto mo yangin ng mata. Ilang itamanin na ako yung reksulit. So, kamo, ang unasukpan mo kami. Nakistakse ko kami. Tamanin na ako yung reksulit. Amma, kahit ko, kitang mangit, makituro rin lugi. Ang utin ni, kay may titawya ka ang kami, ananawin. Kahit ko, kapag yakatya ko yung isulit, upolo kaya kamo, upolo kaya ananamin na ako manang nagsigayak ako yung nagpaluksulit. Tamaan yakatarong may yun. Inyato ako lukaro. Ilang yan nakatakok lukaro, ilang kabukuyok ko pasulit. Kaya man na ako sa tamaan yun. No, I didn't. Come at the apple of a child,

0: O ki o kuluni, o pengak sako, o pengako aoyako.
1: Tamani uke aku oktobame enero me rastau songoyu. Nikko sikusari wala omat kangkanya. Idemi kongi ko okumi akwala oktu. Ke enero nangmi tamani chunda. Kisikisemi nungaona churekami. Tan enero ya kuluna ketongani okumi akwala oktu. Tapangwa putakakumungaona chukyung. Unraktau wala oktu.
0: Kanu malikia ngai kutik tumi tisa kasungo wa. Inyong nak tumi nasung ni kumo.
1: Aga. Apu kikak tumu mga kasusungo kami. Tapang na api sa kanya sa mga kutik to. Tapang kutik tumi nasungo. Tisa kanya kangan. Tapang na api sa kanya ngan. Apu sa kanya nasusungo ko kami. Pura pura yung nakitamin. Tapos na kote o yung nasawa yung meso. Apo ti kaktum. Kisya na apisaka at yung meso. Tapos na kote kinikaro ato. Kisya kao yung umis.
0: Wow.
1: Galawas.
0: Awyak ko, ata sungo ba uvaro ni kaniwa o sungo ba?
1: Namukuro ya sungo yun. Tamani rin. Aking atin, tapaw nga kang imuko yu yara ako. Siyuri tamane, uki yu yara ka nga mo. At siyo ako yuk. Ako lagi yu yara ako. Pisyo nga yuk. Nakitak na ako ma, doang ito ka nga. Ilang nang matiyara ako. Tamane, nagayati na mo ikaw raka nga mo. Ako lagi yu yara ako mo. Ilang tao nga. Kuwana yung isang itibiyan ang aglasok. Namuro lang ang aglasok ito. Manaroto nunay nang may uyukatel. Akito sa uyong nang minyayuk sa.
0: Ukwa, ito aktong narangam itupeng mo kringat surlong itigo kanun mo kaya nga ikapiyaw na sukatak pa.
1: Kau yang masa kanu suin nak setiap hari orang orang saya menepi kusuk pit mari yang su saya menari semua saya menerima ini kusuk pit atau su yang kita ini kusuk itu saya menerima yang masa nafsu kita dan kita muka kau yang masih saya aku masa Ungas tiwa lang tao nga. Ingan na tiwa tao nga. Ingan na yung ako yung kumari kami. Kaya yung mayuwas.
0: Sabing mo, toko tila ako si Mavi.
1: Hai.
0: Sabing mo, toko tila ako si Mavi. Uparan niya kukiyo ti mo.
1: Kisiyan na ikiling mo. Kapisi si Manikoto nga. So nagaya ko ti muna asit. Isabing mo kapisi na yurak sa matiwa. Kapot ito yung nasuwa kayo magsiyadila ako nga. So ko si tiyangan mo upadla kakadaroro yasuwa. Sabing mo, so ko sa yurak sa matiwa nga. Ikiliguro ang sunagakaon na yung nasa. Dahil mo na ito manikoto. At ako sa atya.
0: Kanong magkiyang ay tikirak taulo ni kapyanak pa. Kano, uparo nga yung ikarawak sa Lugilo niya.
1: Tamag ko na no, isang ninyo kumukukto. Kao yung mani kumukat, isang ninyo, uparo yung sinakto. Kaya mo na kapyan na doon ako siyong mabit. Takuto yung nakarawak sa wadi, uwan mo, kapyan na pang nikumukat. Kasi ano, isang uparo yung

kutakanga luamun. Taiman inu suktunguk paldialut, uimakuyuk paldialut, taimaitu vini ugatta. Taisumani sukkuikit tiara oksimajaga. Ammarunukka katakanna iglurin miuta taisumani amakajauro oksimajong. Ammaru taina taina upaktaka amakuaring. Makkuk tulakuruluni taisuminga payangumin. Amakarao oksimajong. Mikittu kararua kuruungillani taina makkuktu kuruluni. Nujakkuk tuarukluni emannao kainukluni ammataini ugeoktuvinan. Angnatsianu liakala oksimajanga. Maatilaami kinamikianna singaangarattu. Angnatsiaami uikakluni. Makkuktu karakuruinu takaullunga kaujimallinnaaktaarukila oksimajakka. Inullaki kuruitaunanga amittumiun. Tamaungaaru ukukatsiarnikumu, annukaakatsiarnikumu taimanna kulliinnaarumun, kulliinnangmuuklutin. Ukkuusautituakallugu, nikiliukutituakallugu taanna, nutakakaktullu tamakkua, kuikataktukurukni ikliarmu, imanna kuijattu paappuktakajaangitsung. Wasyoko katulong ito, ikko ayong ito arulok to, tayo ko ino to kaunak sa urok to. Ubagulunin, tayo may nasukuro yas sa pilaong mayroon. Tayo mali, ino isuktung upalirak sa mga, taman na ito nga sukwegin ito, siyak lugo sukwegin pilag na karuak lugo. Aka gumak na nikarwarang mga atro kawaji yun nilaw kailong. Dahil marakawaji matiyarilaw, sukwe si tiyarilaw si mga maimma kailang ukan niyarok dilawag. Tapan yun ay nang minyo nakarilaw si mga ta. Dahakwaro king ukurdo ta. Dahil si marunikak tamasiyarwatang. Kengukurdo tetapane supukunigono nakarajaok si magatani pabio kanigyangane. Tagkwa inyao gaming ikaruga sukuro yakluting. Kubea sukluting emanao luting nun narito akuro garwa kubea sukciakluting. Kasing miglo tupikaklut, tupikanyuklut. Tagkwa magkukto kajangan yung nakpaksimal luting. Tagkwa daigwa angayukuro kukurlo. Pitau juga niku, amaru perlu niku ibarat aku tak kuat makuk tu kejauh kami, nyunak paksa mayun, uki aksa karu raksuna, si tipe kau yuk sah karu raksuna kan uki. Nipa masih yuk tu disu kau muki aku karu raksuna tasi ilusiku si macia raksuting. Tapaan nyunan yang mencuaru juga kulit lama ku ikumat tiak tu uksukat tiak tu eman nolu dek kisim ayun nak tu kaku jangan. Ikan dia kat tengah macam ada lagi jaga kau nang. Nibba abik mutai ku ngau rezeki kat tengah me eman aktum mageru me karura uksimang man amun nasur kami ugu manang isu jara uksun itu eman amu jaru kami ugu. Wangili iman na kuwi niya, tiyaklo na kuwi niya yung. Ang iyuwaro, siliktuwaro. Dahil maritapaan na ilaw ko, tata, ukiyuri matapika na niya, tata, siyupo ko ni atakaklo niya. Dahil maritapang ang man, taono nga maruksit yan, nun natake akto paliyari ilaw ko si mga tata, si manilaba ni ukiyukaklo nga ako. Tahu nunga nuna tak yak tung ni ada kata tanya aningan ni banyak apa doan yang ikhaya surau si magaruang nang man ada ada ni lutu sak tengi susu kai ma sunau tahu nane maruk si tanya nuna kara kota ilang inyo yun ni ang niya kami ada ada ke asyila upeng ngangung ma kami jak kurau si mang matay kuata isu. Tanaru anulik panakakluni taasima ayukaksuyayigi jau yutapani. Nuriaksakakura uksima jakaruangan. Panikkuru ila uksima jangatanya. Takanane iluksu takani majukuru takame chukulluni. Sunaupa.

0: tau tak ko mane to ba ko pinna pata nu na kiban lang me utak ti go ak tok tau na mata kanu i hu magi ya ka manga pi tu ha ko ak ta ke bu tau pi ban le ju nung ngau lang na me gap ta pi ban le ju pening pata utak na ke bu gun
1: Parisi kuhat si maju makuinu kunik si maju nani jau lauk tu nau jani Amaru tukung wajau lakaji parisi loho ju saktuit Mana si ngangan itu sakatsak Takalu walau ngitu Amaru inu kunik ni minu juga Pika jani muhau ju saktat Amaru pasi jat sa jau Jukang itu kuk Amaru ulum itu sakatsak Kakakak kanik ni angkatun Ikayut, ikaw makuti, tako na ujaan itaw, suli. Pisakit si malang mayo, sana siyaw ni kajangin. Si kanang may nga to, yakago ni makukwasa tiyanin, atok tahas. Sana siyaw lawak dun. Tako akulik, ikaw makuti lakadikot. Ukalaw tuniwa kung nakatala si Diyo, ikaw namin na soktunik. Tako ikaw makuti. Atakwa ikaw makutilig dikunun. James Hare, ikaw makutilig dikunun yung ato.
2: Tala, sakinan mo, umakutilig sutik na ikali, sakititiyuan yung mata. Tala, tamakuningan, nuna rin itaban eh, nami pilagaya kayo yun ni nga, tala, atutakal lang ming masok at takbibin ng ming. Nuna may atulog sutik. Tala, piwalil ko ti kalaking niyama na uyang mo yun. Ukaw sa kakawag ko. So, ukso may atong ipalong narang matay ka ni. Tala, kuwayan ako ti giyanga.
1: Tako, ikaw makutulog ko 400,000 liters ni akago tamatong nga naksaw ni alatun. Amanot daw. Tako, ikaw makutulog na mong salaman naksaw yun ni ato kung naksibal ni alatik. Nuna po may. IT kay ko tako $51 million ni Tunisi Jui Inuit. Nuna mo sapot di di yun ato ni Inuit. Nuna nga ni tako kao si san na mo sapot di na mulo. Nuna lin nun. Si bulat tiyo katalaw si maju nuna po may paa o kalik o kalaw tuto siya kuminak to amanot daw tako. Inuit kato di katigingi go sapot di na may pimakiw ti chiju zali tayo nakton.
3: Nuna taman nung utawa liya nak uyakan niya namo. Siwali kaya ko niya man. At ay matapa sanok ba isin na ako nakata nuna ni may anak siya ko na niya ato ni taman na takumin ako to tuwin niya ang ito at utakal lang niya ato.
1: Nuna po tayo mga $25 million ni Tunisaw niya ato akago no tal ni manu nuna mik sapod din niyo niya ato no. Amaluki balik ataw si katigin ni lumipigyan niya tukang at sinami ang yukangat. Kibalang may taw si katigin na mo Robert Canale o halaw to tako ago. Noon na bumiyot inuit kato di katigin na tusak taw kaya hamata. Biluak to mi ukiw tak to mi sapod di ni pibalian ang lukaw si ukatatilugo si bulik tinu.
4: There'll be a meet and greet on Monday night. Tuesday and Wednesday are the big dates.
0: Ila ko yan nami kawisak aglok to piballe unik unika hartilugo man hilala gela la na gama qiter meunu qiter meuni kallu ner na garta o himabun kallu kin na geli taima ku gar jung me unnuk nu bu ya ner to ni palu luqillu ni mal maqulu qinniaq amma nu bu ya luqillu ni kallu kinna geligo 12 qangiqpat anoge anoge niggerluni 30 mit 50 mut unanginga 10 aqagu hiqinnernaartu nuvujalluni talorjoani unnuk nuvujanaartoq maqulluqihinna geligo unnuk maqugunnerluni 12 mi amma kallu kinna gaya qarluni unnu 12 qangiqpat

0: Memilih Tuhan ya, lengkabut. Mikik Dok Bruce. Tam na unika yuk siya mayak matawak. Tuhan lao milabut daw.
1: Tu sang na katak talo ya, kana ipala mga alo sila. Ukasi yung talago, tu sa ayong mamu, naralo katak tung. Sila mek, tu sa, sila nalaga nga, tu sa kastakaw. Ilan na nalang kutiyak pagkalos, ilan na nalang kutiyak na pagsuri tayo mek.
2: Mako nalaw tsuyo alo eh. Sila niyak ti nalaw tsuyo alo ilang eh.
1: Sila niyak ti kalari. Sila niyak ti kalagulo aktong at tao. Kasi ano, ublumen nak. Kaya mayon nak tunga, akagumo kaya mayon nang itunga. Ublume na atong na ito yung nakikitiyane, ublume. Akagumo kaya mananalo nak tolong man. Kaya mayok nasuktok, kaya mayokulo alang magsilamek, pinyo kakarawakpan. Akago, iman na niya ito mayok kakarawakpan, ukpidya akong itunga. Ukpika yun na kong ita, akago, ukakarawakpan. Kisiyan ito yung ukpika yun na ngayakpaka. Huwag na may ano ka, na ublulun na ipingasun, upalun na isitaman. Sakit ang ngayon, ano ang siyo yalakpan? Suka ito may, ano ang siyo yalakpan? Lea kayo yalakpan tayo ma. Tayo na kayo yung manayak taga akago, sila tayo na aroto. Tayo matuwak. Kasi ano kayo yung mayon ng ito.
2: Man nalay ukiw li kanoy giyo yakpiyo?
1: Ukiw, kanoy lo akto yung ito, alay ikiw nakto ako kontak makisiyari, idingo lo akto aro yang ma ukiw. Amaro, peksa sa kanga, maksimagaro, peksa kataklunay. Tayo mga ukiyok, sagman ay sila nga, kaya sila nga may sila nga, piksak to, akto binaro lang muna na bun. Tayo mga nakatawakari, piksa lang nga ito ko na, kisya na eh. Piksa ko yung nakatak ka, akto ko lang ro yan nakto na, tayo mga. Ila, piwisak na yung lulaw na ukiyok ko, ila na, piksa kayo to ko mong man. Tama na dyan yung wali may, piksa yung nalawas itong man, tayo mga nga, akago tamaan, galak. Ikan itu saya kalau yang nak tak tu kalau orang matai matu aktai na, malung nak lagi yak tu kalau orang, am jualan yang orang kangan, kita pernah kangan, ni makai jualan yang orang terlalu ko, anu kangan nak cia kangan pang mingman, silap jual, ngaji ingin nak orang itu orang man, ni mana, kangan sama ngaji ingin ngaji ingin api, pijun nang emman, kangan itu rasa aja pijun nang emmago. Mata oke oke mak wah iming nak tu alor pang, mak iming nak tu macam tu siapa?
2: Imai roti ada ni kan?
1: No, saya mana orang itu. Iming nak tu orang tu sak tahun nak tu alor.
2: Iming
1: nang itu orang tu sak tahun nang itu. Sila tak kau mana ublu menubu jauh alor, mak saya iming nang elak tu sak tahun nayang elak. Mak kanet tu mohon. Imak 100 yard lu ni. 500 jalan lu ne, 400 jalan lu ne, tuh sudah kalau lu tuh tahu tuh sejang elah mana, iming nangem mana, tapi mah, uki ulat aku jenye bukan, aku ang nak tua orang pan, tapi iming nak siwa lu nangem mana, awak ni kalau aku tuh lu ne, anak satu bodoh tu cak tahu nak tu nunggu sih kalau aku ne, nipilak lagu tuh tu cak tahu nak tu, tapi iming nak siwa yang mengutai mana, ama jung ulat mikpan, mana ima ulat pan. Tuwak, nuna lo ima alo lo patamang maok to alo lo pa imang. Tayo may iming naksiyo alo lang matusak taon naksiyo alo lo na. Habo nga alo kalok, pungasik to alo lo patusak taon alo lo na. Tayo man, iming naksiyo alo man. Natilo, kagliyak sa yakon na itiak to tayo, sunalok ta, tusayo na lo sa tikpakatang mata. Tayo man na tayo may iming naktok tayo na. Ito kasi ba yun?
2: Tagwa, ukiukul. Tusak sa utiyak ng makailak sa naikiyak na tilugo. Tuktulo ni pisuk palok to uki yung makailak unga sa kulog kalok so titusak sa wang matatayman na.
1: Eh, tayman. Unga si kalok alo titusak sa wang nakatang mata. Kimok silo na, kimok silo na, uki ukun, uki yung laki alok kun. Kuang na laki silo, unga si kalok ang mga kamutin ita, kajakang ilo na, titusak sa wang ng mata. Tayman na tayo, may iming naktualog tayo na, tusak sa wang naktualog. Sabot ako, yun may lo, ang madyanyo bali, may tamahali, ikiyang nalawang ni alo-alo, taan nalawang, uko nalawang ni nga, tusak sa wang nalawang ito. Imay ako sa diyo may gangalde, tusak sa wang nalawang nekatak, iming na kong nekatak to. Iming na kong nekatak, tayo mo nakaw sa kigati ko. Ang ma iming naktualog, tusak sa wang naktualog tayo na, iming naktualog, mukaw sa kigati ko. Tayo man na. Tama ko, amahan na. Inu yun, inu ulat tu, iming nak tu, metu kita kisah jayu neng mata. Pukakalo aku beli unai cahaya mana.

0: augiksaq neqlune iglule neqlune unik kausiraq jugu taigusingi taksuma
1: apotisiun upalo na unang unasenna takana luwa nilang nilang nilang miglune mumak pag mekhaye mabe mumak pag mekhaye mangilate tak bu mumak pag tay ma takana ne nuwa ko ta na unak sabik takakpat ingni aro ko miglune kaute bigis malune mana tukulung mag tatto ko simalon takana ng nuwa no tay ma tay na mumak pag apum mangimang kaye majutinga ap unam nildega khagaya ngito takana no mumak pakakpan isu ako unak tana mumak paktain na isu ane tuka na una siling nang siling
0: so le siling yare batagbo na
1: ha
0: so siling yare katak pa isu ako nubo ako
1: tana apu mukawi yama jutinga ima nildeg si makatang nildeg katak ko mangito ka apu mukawi sa ko tigay yama jutay may tay may tuka tata so mumak pakatay so tuka na nubo ako una ini hima siling ni ko lolo ni takan nuwa ini dere hangi mata apu apu ti yong narlo ne igluk tameng aba apu kaoro ko kaobal lare uta kamanga ilanga akitto ne tak kamane ikianga ne ilanga titiblo ne ilanga sule titiblo na diging ma apu tak ba digi tia ko ta ma tu sakta ngi tu ni ta no kaoblo ko tu sakta ngi tu ne kaoblo ko ta na tai mata ne okoit to kolo makit lo kawe na ne bliang mata wana una kau ju tegi lo ne bliang e tun tanu ka ti na lo ga digi ju na ti ak tun tanu nga ne bliang man tak ba ti ti ni akin ne ngano ti kira ka tun tanu nga atanu kan na kau lo tu tai ne bliang lo tun tan na tu sak ta lo tun ne tai mata na chok lo si ro yak tu lo yak tu ne aputi tu ka no ta ngit tu kaman na siyo ko yak to kulo yarak to ni tayo matay na nibliya yun naktong. Kaman na lakit lo kakanga na ito kulong. Nibliya yun kulong, nibliya yun lang ang matay matay na kaukan na siyo ko nibliya lo pok tayo matay na tayo maaputit siya wa lo pok. Nibliya yun yarak pok tayo tayo ma. Susak tayo yun, man siyo takatak lo nitusak tayo tayo na. Nibliya lo nang matay na nga kulong atik hilo. Nibliya yun pa tayo matay na aputit tayo ito. Okuit to kulong. Tayo man na. Aputit siya yun. Awik takaw lang si magama le panam mukisya na hulutin niya ng ito panay nang mawik takaw lang si magama ano takaw lang dinang ko takaw lang pero nang nagtarok tatukit ng mga ama pang kuliyak ay kilat sa ilit tayo na lang tutuptit takay karong ng nagtaw mata apum panamu awik takaw si mayo hulu mawik takaw si mayo ko le tapang ako kung mutawa lang ka lang tuptit tak yatu yoro mat pela nangin nak tak ulung mat ulu tin ok si mayun pana mo ok si mayun vet awek tak si mayun pela nang ta iglu de ala nang ta tu abak tu ne tai mat tai ko si ona mik sure tu ke sina jang wa pin
0: iglu le nang me sure
1: ego tu iglu le nang me
0: makko ok tok tak ala ma ilu ani soglo khole yun nangin nama iglu ilu ani awik sai naklo nga sila ta naklo nga kisi ani khole ani kiku pekatta
1: ilu ani ta khole yun nalau nga mega ma kune ari iglu le bakkaru akso nga iglu le baktu ka nuta ka ulung iglu le bakkaru akso nga ilu ani khole yun nangi tutu karu rong mega ma kawai je mangitu nga kanu khole yun nak sila nga ma kawai je mangitu nga lune ayo kun le la ma kawai la kwaru saat saare wal laktu ya ga te awe ibjok te pa laktu ya ga iglu kuli jauh nak situ ni nara aku mai luan eh sila tanya ni tak kuli balau semua kalau waktu tu, tapi mana tanya aku waktu ni, unah tak bang malung mat, unah hang tak bang mangan, ilai nangan ni, tahu ngawik satu ko, ngawik terak tu ilai nangan, tahu ngawik terak tu ko, tanah kami aku jauh nak situ ni jauh nai luan eh mana kuli ane jauh nai tu, mana tu ngawik pingas tu nak kuli orang tertik, tak boleh kuli kau tiga jauh nara tu ane. Unhang ata ungna ata tauna avalua akitia to apaima makita makita lagatia unna lo nemang imailenga ya kasek la duk tu ya lo nesek la tauna akitia to kurupan taima tanna iglu tauk suma sana ne amago taima ilu ana kulin nak tok taina manhai avallu
0: silin silin.

0: sagpat ilang nga ka tunak sa obluti?
1: Una le. Aogi.
0: Sa obluti mo iman na pingak sa
1: obluti? Kakwa ko obluti may mayroon nga yung napalilun. Ping na hasil ako kiti nga isi mo kailo ko napalilun ako kanaro na siyo kiti nga. Napalilun ako. Napalilun ang nagsugay ma. Pisyong ko kama. Ima ubi nga yang ito kina le. Napalilun ang magkaroon ako kasi are. Tanang. Kaya ima napalilun ako. Napalilua patay na ilik pa matay na sila napalilua kanal lugo napalilua ti alugo ito makopir nang eh tapi na sila kung ako tinga isima kayo yar lugo napalilua lugo amon tay man na tay ikulay siyong yung atay man na kung na ata akit yata patay na napalilua tagba iklo kulibo isima inang kila mi kulo kulo niya lapo tay tapos yung mga napalilung manemaling man tao na napalilung a makita lo akpan tagpaw nga kumukawi yung mayuwalong mata. Taun na abalo ay mau imay de kaya lak tu yak pasak lau ko lua tak bago ta na ilig yak su ko si bul pa si ko su na iglu aning tak ba ilil du at tu ngam man ta mo ko si ko su mul na iglu ani lu ka lu ta wong ta wong ati la tak ba ta ma de tiang na lak su kum imay de kaya tu yak lu ti
0: bun yak lu
1: imay de kaya tu yak lu ti mang iglu le ra ngati man ne ko tu ka lak tu me taun na ane biga kata na ta mekta makita la ka lugo tapan na itiga mekta sinik ta bila ga jak te
0: ubinga nak sa lu
1: ubinga ja arak se kota kan tapan na makita nak ta lugo ta ma iglu le se mu ga ma ne uba ne unna ngena tong nak tu me un uba lo ba sinik ta bila kata te na nak tu ta na makita lugo tapan na kilo ubinga lugo ma ta ma ayo na ngi ka lo man kisiane biga le sa sune sune te na ayo na lo ne kisiane man. Ayok nang itok takakon nang iman. Ayok nang lundiki siya. Pila ka akin nalaksiko, ayok nang unna pala rin nalakatang man. Sa iman na ito, tamo ka apun. Iluan ako na kaulakat talakat. Ang iluan lang niya tuklo na tayo makangat rin ng iluan saan na apun iluan. Iglo.
0: Makuli, nani iglo liyo tiyang nalang ba aggok sinang may okwang may sanakane. Nani iglo liyo tiyang nalang ba?
1: Tamaane ubingan ng me mag maane hima napaluas tumeong ito hima ubingak patan nuna tamaane de gulit yang naraga jaga sauna maila sinik tapik sa tuin ng me hima tapon na ubingay yasu ko pak tuma kilo ata itiga hamik sa ginatang at tapon na ubingay anak sa logo taong na ung na ubingang mono nga taong na makita lo anak sa logo tayo sini kita bersatu nama saya mai iklu di sungai. Kita ni iklu sama yuk pertama. Tama luk tama adi kita lalu nama nama kita ni luk tanga. Adi kita lalu view yo alu ke alu ko. Iman naya gaya kita alu ko tahu na. Mak kita lu akta alu ko na. Mak kita lu anggap tahu na awal lu. Akhir mat cak tu alu nama tak pau. Tama luk tama. Tapi mana iklu sama kita kita ni sana gaya le. Mak kau sini kita bersatu kalu tuin nak kanu kalu tuin nak kule kalu tuin nak pakai hang mata. Kita mikul lokolik ya kak suting. Karena leglu seletak, hakim macam ya kamu ublum enak lekole na ayok nang mangi jokulung. Tapi mak,
2: hakim macam. Iya, tuhan nak kikkan nak kima bijak tilugu. Tu saat sampai adik bikangatag bau mak aku tuhan kau kan nak mak mat. Kuna bego ayok nang lu tikihani mat. Tiga warga ayok na lawig juat sa mayuk mat huna mer nauko kalu mer na marso ni inuheng me kanu ingi kan na kuyi bunga ama tusag sa may tuhalaw rapi uwanga sama akos akago tusag sa utang na aking mat tagbawuhi.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Gina Louise Phillips. Police in Ontario say a 29-year-old man armed with a shotgun opened fire on an officer stationed outside a Belleville synagogue last night. Ontario Police Watchdog, the Special Investigations Unit, says the shootout involved as many as 30 shots. Megan Fitzpatrick has more.
4: Police tape surrounds the Sons of Jacob Synagogue in a quiet residential neighborhood. Investigators with metal detectors search the grounds for